0: dapat mong malaman. Ihatid ng 99.71 Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 8 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mahigpit pa rin ang ipinatupad na seguridad sa paligid ng Senado sa Pasay City nitong Martes, Hulyo 7, kasabay ang ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dumating ang Vice Presidente bandang alas 12:15 ng tanghali matapos magpuesto ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group sa daraanan ng kanyang convoy. Bagamat mas kaunti ang mga pulis kumpara noong unang araw ng paglilitis, mahigit 2,000 personnel pa rin ang idineploy ng National Capital Region Police Office upang tiyakin ang kaayusan sa lugar. Wala namang naitalang kilos protesta sa labas ng Senado. Gayunman, may ilang taga-suporta ni Duterte ang nagtipon sa lugar upang ipahayag ang kanilang suporta. Kabilang ang isang residente na nagpahayag ng emosyonal na mensahe habang iniwawagayway ang watawat ng Pilipinas. Ayon sa NCRPO, maaari pang bawasan ang bilang ng nakatalagang pulis depende sa magiging sitwasyon sa mga susunod na araw. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow, may bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow, gusto ko yan.
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
1: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Radio 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Narito ang balitang alas 9 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Formal nang pinasinayaan at binasbasan ng Colasi Hydroelectric Project sa Barangay Colasi sa Bayan ng Mercedes, ang kauna-unahang hydroelectric power plant sa naturang bayan. Inaasahang magbibigay ito ng mas maasahan at malinis na supply ng kuryente para sa mga residente. Ayon kay Camarines Norte Governor Recarte Dong Padilla, mahalagang hakbang ang proyekto sa pagpapatagtag ng kaunlaran ng lalawigan. Matapos ang mahigit na isang dekadang paghihintay mula nang simulan ito noong 2010, tuluyan na itong mapapakinabangan ng komunidad. Nagpasalamat din ang gobernador sa pamahalaang bayan ng Mercedes, pamunuan ng Canoreco at sa Department of Energy sa kanilang naging suporta upang masakatuparan ang proyekto. Bahagi rin umano ang hydroelectric plant ng mas malawak na programa ng lalawigan para sa renewable energy, kabilang ang offshore wind development at pagpapaunlad ng iba pang infrastruktura. Layunin nitong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng dagdag na trabaho at higit pang mapaunlad ang ekonomiya ng Camarines Norte. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force is...

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: You're listening to One Radio. One
9: Radio. Trinket Music and Beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita.

0: Kita Alas Gis, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagsagawa ng airstrikes ang militar ng Estados Unidos laban sa Iran nitong Martes matapos ang magkakasunod na pag-atake sa tatlong komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, tugon nito sa umano'y pag-atake ng Iran sa mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pandagat at nagbabala itong may mabigat na kapalit ang anumang pag-atake sa pandaigdigang kalakalan sa dagat. Samantala, iniulit ng state media ng Iran ang sunod-sunod na pagsabog sa ilang lugar malapit sa Strait of Hormuz, kabilang ang Keshem Island, Sirik at Bandar Abbas. Iginiit naman ng Iranian Foreign Ministry na nilabag ng Estados Unidos ang kasunduang umiira sa pagitan ng dalawang bansa at nagbabala ng posibleng pagganti upang maprotektahan ang kanilang pambansang interes at seguridad. Kasabay nito, binawi rin ng Estados Unidos ang pansamantalang exemption sa sanctions na napaintulot sa Iran na nagbenta ng langis bilang dagdag na presyon habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan. Gayunman, sinabi ng isang opisyal ng US na bukas pa rin ang kanilang panig sa negosasyon para sa isang pansamantalang kasunduan. Sa hiwalay na ulat, sinabi ng British Maritime Security Agency na tatlong barko ang tinamaan malapit sa karagatan ng Oman, kabilang ang isang LNG tanker ng Qatar. Sinisi ng Qatar ang Iran sa insidente at nanawagang agad nitong itigil ang anumang hakbang na maaaring magdulot ng higit na panganib sa seguridad ng rehiyon. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Greens 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung

0: Inom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita alas 11 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Patuloy na lumalakas ang Super Typhoon Inday habang nasa layong 1,405 kilometro silangan ng Northern Luzon, batay sa pinakahuling ulat ng DOSTA Pag-asa. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 185 km kada oras, may pagbugsong hanggang 230 km kada oras at kumikilos pa kanluran sa bilis ng 25 km kada oras. Bagamat wala pang inaasahang direktang epekto ang bagyo sa bansa, patuloy nitong pinapalakas ang southwest monsoon na o habagat na nagdadala ng pag-ulan sa Zamboanga, Peninsula, Bangsamoro at kanlurang bahagi ng Visayas. Samantala, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at Hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Pinapayuhan naman ang mga publiko, lalo na mga nasa apektadong lugar na manatiling mapagmatsyag, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin ng DOST at Pag-asa. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
0: Gen Z.
2: Pinoy.
0: Pinoy.
2: Pinoy.
0: Gen Z.
2: Tugstugang.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugsdugang.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Noy, Gen Z, so One Radio.

0: 1 o'clock.
1: 99.71 Radio News FM.
0: Your best source of news and music. This is 1 Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: 1 Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang 1 Radio News FM.
1: Dine.
0: Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 1 Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uwi na ang Barreta sa oras na yun. Natod sa ido, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Itinaas na ang heightened alert kan Department of the Interior and the local government sa mga local government unit, partikular na sa Hilagang Luzon at iba pang hazard zone areas. Hulis pinagbabantay ang posibleng paglaog kana super typhoon na Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Sa ipinalawas, napahayag ka na Hensya ipigsugo ang mga lokal na gobyerno na ihanda ang nasendang disaster response mechanism. Asin isyerto na preparado ang mga komunidad na nasalang ka na piligroin kaso maglalaan ang sitwasyon. Sigun pa sa Hensya, panahon ngun niya na ngan imaghanda asin magsagibo ng lakdang ni Mas Amaya nga ni maprotehran ang mga residente sa inat ng nagtaasa ni Heightened Alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa pinaglalaomang epekto ng bagyo. Niyan tras tanto, sigun sa Department of Social Welfare and Development na nakahandaan na sinda na magtaonin ayuda at iba pang kaipuhang tabang sa mga individual at sintamilyang posibleng maapektaran. In kaso dagos na makalaog sa PAR at super typhoon na Bavi, papangaranan ining bagyong Indaya. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on 1 Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .ed.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot ngayon. Nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .ed.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mita. Tamang impormasyon at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Mareta sa oras na yung natod sa indo kan Best Cafe Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Gadan na anasarong sa if-annus na Akia, magalihis maipit sa sarong na accidenteng cargo truck na natumba sa Sitio Pili, Barangay Poblasyon sa Castilla, Sorsogona. Mantang tulong iba pang biktima, inilaga na sa ospital ang makalihis na magsapara ni Lugad sa saindang hawak huli sa aksidente. Sigon kay Castilla Fire Station, Officer in Charge Fire Marshal Senior Officer 3 Romela Gomez na naipaabot sa inbound report as yung tulos na nagresponde sa lugar. Digdi na napag-araman na sarong sa if-anyas ang naipit sa truck huli ta tuminagilida as yung dininagpas ini sa concrete barrier. Na-pull out man ang aki sa pagkakaipit asin idinarapa sa ospital alagada binawian na inilin buhaya. Basado sa initial na investigasyon kan mga otoridad, warang kabanggaan ang truck, alagad na warang inilin prano. Sinabi man kan opisyal na bako man subot karinihan ang aksidente sa lugar asin bako man ini accident prone area. Huli rindi, pagirandong kan opisyal sa publiko na permiyang i-check ana sa indang mga bihikulo bago magbiyahe, ngan ina maimbitaran ang nakaparehong aksidente. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on One Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: Retro Jam on 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini nahatod sa Indo. Kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarkets nationwide. Padagos, napigmo-monitor kan mga doktor ang kamugtakan ni Senador Rodante Marcoleta makaliis ining makadanas nin pagkulog sa daghan asin pabago-bagong blood pressure. Sigun sa Philippine National Police Health Service, mantinidong stable ang kondisyon kan Senador alagad day pasubot inihanda tanganing humampang sa paglilitis sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani kan PNP Internal Medicine Department na pigsasairarumpa si Marcoleta sa mga check-ups, kay riba na ang blood tests as iniba pang medical examination makaliis ining makama

0: tinin pagkulog sa daghan asin liog. Sigun sa mga doktor, mantinidong halangkaw asin pabago-bago ang blood pressure kansenador. Dahilan digdi, padago sining pig-o-obserbaran, lalo na dahil sa iyang edad asin dating kondisyon na hypertension. Mantang stable ang sa iyang kamugtakan sa ngunyan, pigahalat pa kan mga doktor ang resulta kan sa iyang laboratory tests. Mientras tanto, kinumpirmar kan PNP na binisita ni Vice President Sara Duterte si Marcoleta sa PNP General Hospital kasuudma nin pagkaaga. Sigun sa PNP, nakadepende sa medical assessment ang mga masunod na pagbisita. Alagad, tutugutan ang sa iyang pamilya asin legal counsel na makabisita. Tulos man na ipapaaram kan PNP kung magiging marhay na ang kondisyon ni Marcoleta asin maklear na kan mga doktor. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Ella Bornilla, tindubuna.
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot it. Heto ang pinakabago, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Rasyada, mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadango, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Daet, Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Parada Lokal, Parada 30, Parada 30.
1: Sa headline, sa kan mga parada ni Barata,
0: Parada 30, Parada 30 headline.
1: Lalaking nagparasuriyaw sa laugkang St. John the Baptist Parish at sa tabako ang may mental health condition, sigun sa PNP.
2: Swimming athletes kan Legazpi City, tinauang pagbisto kan LGU, makilis na palarong pambansa.
1: 425 mga college students sa siyudad ng tabako nagresibinin na 5,000 pesos na educational assistance.
2: Agricultural Training Program isinagibo sa siyudad kan Tabaco.
1: Maabot sa 500,000 pesos na kantidad ni Shabu na kumpiskar sa duwang high-value drug personality sa Albay.
2: Sa isanyos, gadana, makalis maipit sa na-aksidenteng cargo truck sa Castilla, Sorsogon, tulong iba pang biktima irido.
1: Sa lado nasyonal, Senador Marco Lata, igwang mild pneumonia, sigun sa PNP General Hospital.
2: DA inaprobaran na 2.06 billion pesos na farm-to-market roads as intulaya para sa mga paraooma.
1: Dating NBI Director Santiago handa na magtestigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Defense Counsel ni VP Sara pinahimutikan na nag-walk out sa impeachment trial.
1: Nagkapirang lugar sa Metro Manila, binaha huli sa Super Typhoon Inday.
2: Sara Discaya, tinugutan na makapagpiyansa nin 1 million pesos.
1: AFP nagpuunang magpreparar para sa sadiring Military Space Center.
2: Senator Erwin Tulfo, kinasuhanin grave oral defamation asin the Mike Defensor asin nagkapirang ex-bagman asin iba pa.
1: Sa lawasakan nasyon, 18 katawo irido sa nangyaring pagsabog sa Syria kung sa inagdedenir si President Macron.
2: South Korea magpapauto banin bagong leya mapadapit sa mga salang impormasyon na online.
0: Parada 30, Parada 30 headline.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Miyerkules sa Hulyo 8, taon 2020 sa EES. Kami po ang sa inyong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring mga nahiling mo po kita ng live sa Facebook page. Check on One Radio 91.3 News FM. oras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Diretso na kita sa detalya sa kan mga barata na atod sa Indo. Kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada, kwenta, parada, kwenta, basreta, lukan.
1: Nagluluwas sa naigwanin mental health condition ang lalaki nagparasuriyaw sa loob kan simbahan na kan St. John the Baptist sa syudad ni Tabaco kan nakaaging Domingo, Hulyo 5, sigon sa PNP Tabaco. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, ang COP kan Tabaco CPS, na respondihan man tulos sa kan mga otoridad asin na kan sa indang kapalisan ang insidente dahil ang taigwanin naka-duty sa lugar tuyong aldaw ni Domingo. Dagdag niya, dandain na ini nasitan na maglaog sa simbahan dahil ang takmarayman ang napananglian kaini. Sa kasubot kaini, inagaw ang mikropono asin nagpara suriyawa. Mientras tanto, naiuli naman tulos sa kan mga otoridad ang lalaki sa pamilya kaini magalis ang nangyaring insidente.
2: Tinauwa nga pagbisto kan lokal na gobyerno kan Legazpi City ang mga swimming athletes gikan sa Schools Division Office kan Legazpi na nagtaon-onra sa syudada sa palarong pambansa na isinagibo kan Mayo 24 hasta 31, 2026 sa Agusan del Sura. Kaibahan sa mga atletang ini, sinda Riley Magda Madeline Alindogana, Janelle Viana Quinto, Alistair Arnaldo, Athena Dominic Apuli, asin Kenzie Bengsona na naguli ni medalya sa manainlaing mga swimming events asin relay competitions. Komo pagbisto sa dedikasyon, nagtawan LGU nin cash incentive sa mga medalista, 8,000 pesos para sa nakakuha kan bulawang medalya, 5,000 pesos man para sa nakakuha kan bronzing medalya, mantang 2,000 pesos man para sa pirak na medalya. Sigun pa sa LGU, padagos nindang pigso suportaran ang mga kaaki ang atleta asin mga programang mapakusog sa sports development ang nganing urog pang makapagtao nin onra ang syudad sa mga masunod na kompetisyon.
1: Alas 5:08 nin pagkahapon na nagresibi ang 425 mga college students hali sa barangay o sa mga barangay kanunsyadad ni Tabaco nin 5,000 pesos na educational assistance sa pagikan City Social Welfare and Development sa panginginot man ni Mayor Ray Bragui sa ngunya na aldaw Miyerkules, Hulyo 8 sa covered court ka na barangay Cormiral Tabaco City. Sigon kay Mayor Ray Bragui, inina ang second sem na educational assistance payout kung sa'yin na kinakaipuhan na kan mga estudyante na mag-apply kada sem para sa asistensya. Dagdag niya na ubeto kaini na matabangan ang mga estudyante sa saindang gastuson na sa saindang pag-aadal asin dai masayang ang programa kan gobyerno.
2: Inilunsara ka na PNJ Bagong Abre Institute of Technology Incorporated katabang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA asin lokal na gobyerno kan siyudad kan Tabaco na training induction program para sa mga paraooma na nangangaipo asin nagmamauta din mas mapahewas ang sa indang kaaramana asin kasanayan na salado kan agrikultura kan Martes, Hulyo 7. Mas airaram ang mga binipisyaryo sa 42 na aldaw na pagsasanay kung nasa ina pag-aadalan nindaan mga makabagong paagi sa pagtatanoma, tamang pagmanihar kan mga pananom asin iba pang agricultural practices. Makakaresibi man in insentibo ang mga partisipante mantang isinasagibo ang programa. Sigon pa sa PNJ, katuyuhan kan programa na urog pang mapakusog ang kakayahan kan mga paraoma bako sa nasa aspetong teknikal asin pangkabuhayan kundi siring mana sa disiplina bilang paghahanda sa mas matanos asin na panghaloyan na kabuhayan. Nag-asigurar man ang lokal na gobyerno kan Tabaco kan daing untok kaining suporta sa mga programang nagtataon ni na oportunidada sa mga paraoma tanganing mapataas ana sa indang produktibidad, mapakusog ang sektor kan agrikultura asin may angat an antas kan pamumuhay kan mga pamilyang nagaasa sa pag-uma.
1: Yan tras tanto maabot sa kabangang nga milyong pisong kantidad na ninpigtutubodang shabu ana kung piskara kan mga operatiba kan na Police Regional Office 5 gikan sa duwang high value drug personalities sa isinagibong law enforcement operation bandang alas 12:35 nin mag-agahon na kasubagong Hulyo 8 sa Barangay Estansya Malinaw, Albaya. Basa do sa report ka kan Albaya Police Provincial Office. Nagsasagibunin casing as in surveillance operation ang mga personal sa kana Provincial Intelligence Unit. Kaiba ang Malinaw Municipal Police Station as in Regional Police Drug Enforcement Unit. Kan magporbar subot na magdulag ang mga suspect. Nagkausa inini na sarong vehicular accident. Makalis na mabangga kan lunadana kan mga suspect ang mga operatiba. Sa insidente, pigtapok subot kan mga suspect sa maawot na parte kan lugar ang nagkapirang drug para Fernelia na maawot na maitago ang mga ebidensya. Sa isinagibong lawful arrest as in body search sa sampang kan mga kinakaipuhang testigo na kumpiskara kan ng mga otoridad ang 14 darakulang heat seal transparent plastic sachet as in sarong medium heat seal transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubodang shabu. May gabat ang mga nakumpiskara na pigtutubodang illegal na droga nin 72.5 gramo na may pigkarakulong standard drug price and 493,000 pesos. Binisto ang mga naarastar na suspect sa mga alias na Leo 36 anyos, Asintina 36 anyos na parehong residente kan Malinaw, Albaya. Ipinasabot sa mga suspect ang rason na kan sa indang pagkaarastar asin ang sa indang mga karapatang konstitusyonal sa lingway na sa indang nasasabutan. Dinaraman sinda sa Ziga Memorial District Hospital para sa medical na eksaminasyon na bago isa iraroom sa kustudiya kan Malinaw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Sigon sa pulisya, isinagibo ang tamang pagmarka, inventaryo as in pagkuanin retrato sa mga nakumpiskar na ebidensya sa atubangan na kan mga suspect as in mga testigo uyon sa pigpapautog na lagnang. Sa verifikasyon na kan Philippine National Police, nagluwas na iguanang nainot na record si alias Leo dapit sa kaparehong pagbalgar. Pigpreparar na kan ng mga otoridad ang pagsaangat ng kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa duwang suspect.
2: Detalyes kan mga bareta duman sa Sorsogona. Gadan ang sarong 6 anyos na aki makalis maipit sa sarong na aksidenteng cargo truck na natumba sa Sityo Pili, Barangay Poblasyon sa Castilla, Sorsogona. Mantang tulong iba pang biktima ang idinara sa ospital makalis na magsaparnin lugad sa indang hawak huli sa aksidente. Sigon kay Castilla Fire Station, Officer in Charge Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Romela Gomez na naipaabot sa sainda ang report as in tulos na nagresponde sa lugar. Digbina na pag-araman na sarong 6 anyos ang naipit sa traka huli ta tuminagilida as in luminagpas ini sa concrete barrier. Na pull out man na naaki sa pagkakaipit as in idinarapa sa ospital alagada binawian ini ninbuhaya. Basado sa inisyal na investigasyon na kan mga otoridada, warang kabanggaan ng truck alagad na waaran ininin preno. Sinabi man kan opisyal na bako uman subot permihan ang aksidente sa lugar as in man na bako uman ini accident prone area. Hulidigdi, pigpagirumdum kan opisyal sa publiko na permihang i-check ana sa indang mga bihikulo bago magbiyahe ngan ina maimbitaran ana kaparehong aksidente.
0: Parada 30!
1: Basirig man kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal and natod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 20! Barada 30! Barada National!
1: igayag kan Philippine National Police General Hospital na igwang mild pneumonia si Senador Rodante Marcoleta. Nagtitinir si Marcoleta sa nasabing ospital makalis reklamo ang napangungulog nin daghan asin alta presyon kaya bako pasubot ini fit ngani na magbiyahe. Magigirumduma na irarestara kan mga otoridad ang senadora kan Lunes Hulyo 6 katakod kan napigkakahampang kaining kasong plunder. Padagos man napigbabantayan ang nasa iyang kondisyon sa Laucan Hospital mantang siya nakaditini.
2: Inaprobaran na kang Department of Agriculture ang pagtugdok kan mga farm-to-market roads asin tulay na nagkakantidad nin 2.6 bilyones de pesos nga nina magkaiguan in connection ang mga komunidad kan para ooma asin na para sisera sa mga merkado. Sigon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., sakup kan proyekto ang 66 kilometro kan farm-to-market roads asin na 310 na liner meters kan mga tulay sa probinsya kana Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Zamar, Bukidnon asin North Cotabato. Sa iba man sa mga inaprobaran ang mga irrigation system asin post-harvest facilities, pinunduhan ang darakulang parte kan mga proyekto sa Irarom kana Philippine Rural Development Program Scale Up Infrastructure Package na suporta kan World Bank. Sinabi ni Laurela na makakatabang ang mga bagong tinampo asin tulaya ngan ina mapadali ang pagpapadarakan mga produktong agrikultural sa merkado asin mapababa ang gastuso na kan mga paro-oma asin para si Sera. Target kan ahensya na maitaw ang natatadang mga proyektong pan-imprastruktura sa agrikultural sa Irarom kana programa bagong matapos ang taon.
1: Mientras tanto, handa subuot na magtestigo si dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kung ipaapod ka ng Senate Impeachment Court. Sigon kay Santiago, maatubang siya kung mag-issue ang korte ng subpoena sa taho ka nagpapadagos na ikatulong aldaw kan pagbisita ngunya ng Miyerkules Hulyo 8. Magigirumduman ang sa iraram kan liderato ni Santiago inirekomendar kan NBI kan Pebrero 2025 ang pagsaangat nin mga reklamong inciting to sedition as in grave threats laban sa Vice Presidente. Nagugat ang rekomendasyon na kan NBI ali sa mga pagbanta kan Vice kinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez. Kasuod ma, formal nang pinunan na tukaron ang nasabing issue na nakalaag sa Article 4 kan Articles of Impeachment kan nakaaging Martes enot nang hinagada kan na prosecution sa Impeachment Court na ipaapod bilang testigo sinda NBI Director Melvin Matibag as in Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez.
2: Pignigaran na kan defense team ni Vice Presidente Sara Duterte na nag-walk out ana sa indang lady counsel na si Attorney Sheila Sisona mantang pigsisimbag kan prosecution ang hapot ni Senator Judge Risa Ontiveros sa ikaduwang aldaw kan impeachment trial kan Martes. Nangyari ini mantang pigsisimbag ni private prosecutor Attorney Amando Ligutan ang hapot ni Ontiveros kung maikukonsiderar na impeachable offense ang subot grave threats ni Vice Presidente Duterte kontra kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez. Sa taho ka ng simbag ni Lugutan, sinabi kay ni na subot na gibon in eksena si Attorney Sison ang makalilis marisa na nagluwas ang abogado sa session hall. Tulos man na nagbalik si Attorney Sison ang makalilis siyang masita ni Lugutan. Nilinaw man ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na dahil nag-walk out si Sison kundi nagpasiring sana sa banyo. Sigon pa kay Poa, normal sana ang pagluwas din madali sa sarong halawig na pagdangog asin sinabing maging siya ang nagkapirang beses man na nagluwas sa nasabing paglilitis. Dugang pa niya na nagbalik tulo si Sisona kan madangog ang sa iyang pangaran asin ipiniliwanag na kaipuan sana niya na mag-toilet break.
1: Binaha ang nagkapir ang mga lugar sa Metro Manila makalis ang makusog na oran na darakan epekto kan Super Typhoon Inday. Base sa report kasubagong alas 6:50 nin agang unya na Miyerkules hali sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa Valenzuela City, nagkaigwanin pagbaha sa barangay Dalandanan, MacArthur Highway, corner Santiago Street, alagad naghupa ng unyan. Sa Navota City man, below gutter deep o 6 pulgada nin tubig baha ang nailista sa barangay San Jose Naval Corner, Itua Zone, asin barangay San Jose Naval Hospital. Basiring sa Itua Zone, alagad na agihan paman giraray ni nagagabos na klase nin bihikulo. 4 pulgada man nin tubig baha ang nailista sa barangay Daang Hari, Gov Pascual, pasiring sa Apahap asin barangay Daang Hari, M. Naval Corner. Basiring sa Daang Hari, nanaagihan paman ni nagagabos na klase nin bihikulo. Sa Malabon City, nag-abot sa 8 pulgada nin tubig baha ang naeksperyansyahan sa barangay Tanyong F. Sevilla Boulevard. Alagad pasable sa gabos na klase nin bihikulo. Padagos man ang nabisokan mga otoridad sa publiko na maging alerto lalo na ang mga nasa low-lying areas asin vulnerable sa baha asin pagrasay nindaga sa taho ka na pigahalat na epekto kan super typhoon na sangunyan nasa laugna kan teritoryo kan Pilipinas.
2: Tinugutan na kan Regional Trial Court Branch 27 kan Lapu-Lapu City Cebu ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Discaya na makapagpiyansa nin 1 million pesos katakod kan kasong malversation o public funds asin na pagbayular sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinaaraman sa Subot Ghost Project sa Davao Occidental. Tinugutan man kan Korte ang Finance Officer kan Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental na si Cesar Ryan Obwingen na makapagpiyansa nin 300 mil pesos. Sigon kay Judge Nelson Laico kan RTC Branch 27, bako pa bastante ang mga ebidensyang inahampang kan prosecution nga ni na magtinir ang duwa sa kulungan mantang nagpapadagos ang paglilitis. Sinabi kan Korte na wara pang testigong nakapagpatunay sa naging papel ni Discaya sa subuot anomalya sa proyekto. Daima na subuot na patunayan sa ngunyan na siya ang nagibunin mga peking dokumento o nakipagsabuatan sa iba pang akusado. Mientras tanto, daiman tinugutan kan Korte ang kahagada na makapagpiyansa kan 8 akusado. Kaiba na naan, nagkapirang opisyal kang DPWH asin na sarong opisyal kan St. Timothy's Construction. Sigon na sa Korte, mas makusog ang mga ebidensya laban na sa inda, urog na sa mga pinikiisubot na dokumento na sinda mismo ang nagpirma. Nilinaw man kan Korte na ang pagtataonin piyansa dahi ibig sabihon na walang paninibaga na akusado alagad. Inipigbisto sa diretsos kansarong akusado na para mientras na makalaya mantang nagpapadagos ang pagdangog sa kaso. Marurumduman si Sara Discaya na hampang sa hiwalay na kasong may kinaaraman sa subuot 53.9.

0: 9 milyones de peso sa The Ghost Project sa Kalumpit, Bulacan.
1: Nagpuna ang Armed Forces of the Philippines sa paghahanda tanganing magpatugdok din sa Diring Military Space Center na pwede siya maging sarong ganap na Space Command o Space Force sa maabot na panahon. Sigon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprubara na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na gigibuhon na nakatabangan ang Philippine Space Agency. Katuyuhan ang kanaprograma na pagkusugon ang kakayahan ng kanmilitar sa pagmamanman, komunikasyon, asin paggamit ni makabagong teknolohiya, arukan mga drone, asin iba pa mga defense system. Sinabi ni Bronner na target kan AFP na magkaigwa ka na pinakaenot na military satellite sa kan nasyon na pag-abot kan taong 2028. Ipinilwanag kan AFP chief na kaipuan muna ang maitugdok ang Space Center tanganing mabilog ang mga eksperto asin organisasyon na kinakaipuhan bago pa man maging aktibo ang mga satellite. Kung maisa sa katupadan, magsisirbing mata sa kalawakan ang mga satellite na matabang sa pagbabantay sa mga kaganapan sa daga asin kadagatan na siring man sa pagpakarhaya ka na komunikasyon na kan militar. Makikipagtabangan man ang AFP sa Philippine Space Agency na sangunyan iyo ang nagmamanihar sa mga programang pangkalawakan na kanasyon. Sa enot na yugto, plano kan militar na magamit ng mga low earth orbit satellites na pwede sir iiba sa mas mahiwas na space infrastructure kan Pilipinas.
0: Nagsuunad nin panibagong reklamong grave oral defamation si Senator Erwin Tulpo kontra kay dating Representative Mike Defensor Attorney Lovito Baligod asin duwa sa mga nagpabistong dating bodyguard ni Saldico na si Dejeron Valderrama asin Bernard Gumbana. Ang mga bagong reklamo ang isinunad sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ngunyan Miyerkules, Hulyo 8. Puwera kinda Defensor asin Baligod kaibanan man sa mga kinasuhan sin the Quezon City Councilor Ranulfo Lodovega asin Attorney Virgilio Garcia. Nagugat ang reklamo sa ginibusubot na unauthorized Blue Ribbon Committee asin na press conference ka na grupo kan Hunyo 16 taong 2026. Idinawit si Tulfo sa sarong manumalyang kickback scheme asin na suho lagamit ang maleta hali sa mga flood control projects. Maluon man pinahumitika na kanasinador ang mga akusasyon. Nanindugan na siya na wara siyang naresibi na anuman na maleta o kickback, ulita wara man na siyang pigkakaputan na pondo para sa flood control o mga infrastructure projects.
2: Parada 20! Parada 20! Parada National!
1: Alas 5:27 nin pagkahapon. Update man kita sa mga kabugtakan na ka sa tuyang panahon na natod sa indok ang Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng ipuhanianin minerals kayo galing ng pag-inom ni Sarong Capsule Laro Aldawa. Ngani makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ni Dian sa mga butika ni Sunwine. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 4 unong kay Super Typhoon Inday namang tinir kaini an sa iyang kusog mantang nagiro pa westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon kan sentro kaini nasa 1,170 km east of northern Luzon. May coordinates na 17.1 degrees north 132.7 degrees east. May darain inin kusog nin paros na maabot sa 195 km per hora pagbogso na maabot sa 240 km per hora mantang naghihiro pa westward sa kaskas na 20 km per hora. Yan, tras tanto nakabandera na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Ilocos Norte, Apayaw, northern portion na kan Abra, Kalinga, eastern portion na kan Mountain Province, eastern portion na kan Ifugao, Batanes, Cagayan.

0: na kaiba na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion na kan Quirino, northern portion na kan Aurora, asin ang northern asin central portion na kan Catanduanes. Mientras tanto, sigun sa pag-asa, ang pinakahalangkaw na wind signal na pwede sir ibandera sa mga maagihan na lugar ni Inday, maabot sa wind signal number 2, hasta wind signal number 3. Iyan naman po ang naging katripunan na kana sa tuyang mga barata. Nakiibanan ta sa pagatodakan mga barata sa Technical Department. Iyan po iyan si Sir Luzon Bornazahala. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Marina pagkahapon man sa satuya mga live viewers kay Edina Perez, kay Odraude Serialo, kay Candia Bonafos Doctor, kay Christian Masanas, kay Mary Ann Binias, asin kay Joselito Kabigawa. Kami po ang nasendong naging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6.
3: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
5: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibang

0: Asa mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng putom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Vaughn Gang Bang Epicolandia. Miércoles Puñan. I'll now cancel to your mothers because it's a miércoles. Ayan, nakalimutan nyo na naman, ha? Dapat very special ang ating treatment sa ating mga mothers today. Huwag natin masyadong pagurin si mother. Huwag natin siyang i-stress tuwing miércoles. Hindi naman po ang sa inong lingkod. Diba ko may siya na mag-iunoy?
1: Pero mahamutoy.
0: Gorang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, para sa indong The Tita Pollyanna Show. Sa inyo po kamungan yan. Sa kabikola na sin sa bilog na kinabahan.
1: Ito na naman ang beauty ko.
0: Diyos malay na manggipo sa City of True Love, Tabaco. First District, Second District, Third District, parts of in Albay. And of course, sa mga parte kan Sorsogon, Katanduanes, as in Camarines Sur, nagdadangog sa tuyang unyan sa One Radio Tabaco. Yes! Oh, yes! Paano, napaka-excited ko ngayon.
1: Bakit ba? May batas ba na nagsasabing hindi ako dapat maging masaya?
0: And of course, sa gabas po sa Camarines Norte, as in mga parte kang Quezon Province, nagdadangog sa tuya sa One Radio Daet. Whatever you do, you can't get away from your tita. It's a July 8, 2026. Miércoles. Huwag niyong kalimutan, ha? Yung ensaymada ni Mother. Dapat every Wednesday meron siyang special na ensaymada. Sa oras na 10 minutes after 6 o'clock in the evening. Kailan kulang ang sapat? Kailan naman sapat ang kulang?
1: Mamaya. Eme-eme-emehen natin yan.
0: Ano nakakatawa dun? Yes! Kaibanan forever sa The Tita Poyana Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Widening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata! Yes, Batata products. Narantang jelly juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, pudding stick, and milk drink. In different flavors, green apple, charmaine, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Manitank Ritual, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng kabikolan, Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Jolly Kenny's, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores. At syempre sa lahat ng mga pamilihang bayan, region wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Yes, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps, Minerals, Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayo ng mga katindugan in the city of true love. Kay po niya kan oras para mamantininan sa ito yung mga sarili sa pagkakaigwanin pigapod na me time. As in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in duma naman kita mapa Hand Spa. Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, asin Kadakulpang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Sampang sana ka naman, The Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magdumana sana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
2: The Tita Poyana Show!
3: Showbiz Papi T! Showbiz
1: Papi T! Ay nako, mayat maya nakikita na natin siya ngayon sa mga feeds natin. Punta dito, punta doon, pasyal-pasyal. Pa-vlog-vlog. Nakabalik na nga ba siya? Hindi na nga ba siya aalis? Okay na ba siya? Yes. Okay ka na ba, Rustom Padilla? Hoy! Gusto mo ma-imbier na yan sa'yo? Hindi na siya Rustom! Siya na ngayon ay si Bibi Gondong Harry. Okay, sige, tinanggap na lang natin yung pangalan niyang Bibi Gandang Hari. At nag-graduate siya ha at with honors sa Amerika ng Entertainment Management. Aba, malawak po yan. Ewan ko lang kung applicable dito sa Pilipinas. Dahil dito sa Pilipinas, sa showbiz, may sarili tayong patakaran. Ay hindi. Hindi sumasakay yung mga producers, mga artista. Ay iba, meron yung sariling mundo. Ewan ko lang kung pwedeng ma-apply yung kanya na pag-aralan o na pag-aralan ni Bibi Gandang Hari sa Amerika na Entertainment Management. Ayon, nakikita siyang pasama-sama sa kanyang kapatid na si Ruben Padilla na senator ngayon. At syempre naman kung saan-saan siya nagpapa-interview. So sabihin natin very visible ngayon si Bibi Gandang Hari. Ayaw na rin niya basta ang artista lang siya. Gusto na rin niya maging producer, director. Alam mo, Bibi, pwede mo naman gawin yan, di ba? Bigla ka na lang mag-produce dyan. Eh, ang problema, may datong ba? Kaya ayun, naghahanap pa siya ng producer ngayon. Kaya naman, siya ay very visible para malaman ng sambayan ng kasyubisan na she is back. Or should we say, he is back. Or should we say, it is back. Or should we say, they are back. Ang dami, nakakapagod. Ano? Masyadong inaabala yung ating mga kaisipan. Paano nga ba i-address? Sure! Kaya ang napansin ko sa kanya, parang nakakapagod siyang pakinggan pag nagkukwento. Ano yung boses niya na parang, ehon ko, parang yung boses ni Bibing Gandang Hari, parang boses ng mga bakla nung 70s. Yung, ay nakuhay, iba na kasi ngayon. At is ngayon, pa-social na, pa-social. Eh, paano naman ngayon, Bibi Gandang Hari?
3: Showbiz, pag-ibig!
1: Di ba inaway-away mo si Vice Ganda? Eh, pag nasa industriya ka, hindi talaga pwedeng hindi kayo magkikita. Bakit hindi ka na lang magpag-ayos kay Vice Ganda? Di ba?
0: Mukha namang ikaw ang nauna. Hindi din. Sasabihin ni Baby, hindi. Siya ang nauna. Ewan ko, paano pa i-compare yan? Kasi tinatawag niyang tsaka daw si Bibi Ganda, si Vice Ganda. Hindi daw, ano, basta marami siya mga sinasabi nun, di ba? Na nag-react naman si Vice Ganda. At sa bagay naman, si Vice Ganda ngayon, eh siguro naman, pa-cool na lang siya kasi cool na cool ang beauty niya dahil siya ang pinakasikat ngayon na nyokla sa Pilipinas. Di ba? Di ba naka-blonde hair siya? Tsaka wala siyang cats. Sabi niya, oo, panot ako. Pero ang ganda niya, naka-makeup. Di ba yun talaga ang isa ngayon sa mga binibili ng sambayanang kasyubisan? Handa na ba kayo, baklang people? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet with your Tita! 18 after 6 o'clock.
2: The Tita Pollyanna Show!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
6: Bata ka!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Bata ka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Bata ka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Bata ka!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Bata ka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show
12: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black,
13: also available.
14: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
12: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
13: The Tita Poliana.
20: Hola, hola, hola, hola. 19 minutes bago sumapit ang 7 o'clock in the evening. Iyo pa rin po tayo sa The Tita Poliana Show. Kaya ba naman pag-irara yan sa running card? Nabago masyado magayuna, oh, eh? Pero mahamutun! Sabi ni Belches Ada. Hello, Belches Ada. Tama ka dyan. And of course, kay Arborilia Yasol Vanes. Shout out sa'yo. Romnick Belaos, good evening. And of course, kay Rosby Bongon Librada. Shout out sa George Barbershop, dyan sa Basud Tabaco, at sa mga Junakis daan niya na sina Jillian Yumi at si Prince Jida. You're very much welcome, Rosby. And good evening sa inyo dyan sa mga nagpapagupit sa George Barber. Wow! Ako kaya, kailangan ko magpapagupit. Parang gusto ko kasi, maiksi na yung hair ko. Ang hirap suklayin. Magastos pa sa shampoo. Wow! Of course, nadanagman po kita. Live stream po kita. Audio man sana. Nadala mo kita sa Satuyang audio live stream sa Satuyang Facebook page. The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At siyempre, pwede po kayo mag-upload or mag-text pala sa Satuyang hotline 0961-447-3923. And yes, pwede po kayo mag-follow sa ating TikTok account. Diyos ng kahibangan. Wow! Oh, marami ako mga bagong doon, content, ha? Paki-like na lang, paki-follow. Thank you so much. Sabi ni Zoraida, eto tinext naman niya, ito last week ko lang, buti nakita to, medyo fresh pa ito, Zoraida ng Talisay. Sabi niya, Tita, may tanong ako sa'yo.
21: Ano yun?
20: Kailan sapat ang kulang? Uy, nako ha, nakakalito yan. Kailan sapat ang kulang?
21: Well, may mga bagay na kulang sa paningin ng iba, pero sapat na para sa isang taong marunong magpasalamat. Hindi laging sukatan ng kasiyahan ang dami ng pera, ari-arian o pagkakataon. Minsan, ang kulang ay nagtuturo sa atin ng pagpapahalaga kung ano meron tayo. Diba? O maganda rin pinag-iisipan natin yung paminsan-minsan, diba? Parang kasi, minsan, sa pang-araw-araw nating buhay, ay, kulang yata yung patis na nailagay ko. Parang kulang dagdagan yan. O diba, kung kulang, eh dagdagan. Ang problema, kung wala ka namang idadagdag. Tulad halimbawa ng, ay, alam mo, hindi ako masyadong happy dun sa, sa pagmamahal ng boyfriend ko. Bakit naman? Kulang. Eh, bakit di ka magsabi sa kanyang dagdagan? And sabi niya kasi, pag dinagdagan ko, o pag dinagdagan daw niya yung pagmamahal niya sa akin, magkukulang naman yung kabila. Aray. So, hindi lang pala ikaw. Tanggap mo naman. Okay naman, I accept naman. So, yun nga lang, parang kulang. Eh, yan, magdusa ka. Diba? Natanggap mo na marami kayo sa buhay niya. Eh, dapat maging masaya ka lang kung anong pwede niya ibigay sa'yo. Huwag kang demanding. Bakit naman ganun ka magsalita sa akin? Oh, wala, ginigising lang kita.
20: Diba? Eh, kung accepted mo naman, eh, tanggapin mo na. Huwag ka na magreklamo. Lalo-lalo kung hindi ka naman kagandahan.
21: Aray naman.
20: O eto ha, pwede yung pag-isipan nito. Kapag kaunti lang ba ang pera pero buo naman ang pamilya, okay na sa'yo.
21: For Mia. Basta mo naman nasasagot lahat yung pangangailangan, di ba? No problem. Basta nandyan ang pagmamahala ng pamilya. At syempre, ano lang naman yan eh, hindi naman yan forever. Oo, panapanahon naman yan. Kung halimbawa kulang ang pera ngayon, eh di syempre, natural magsikap para mas umunla, di ba? So later, hindi na yan problema. Ganun lang yun. O halimbawa naman, kapag maliit ang bahay, pero puno naman ng pagmamahalan, okay lang ba? Okay lang. Eh basta ba naman hindi tayo nagkakasikuhan dyan? Di ba? O di kaya naman alam natin kung saan tayo pupuesto. Walang problema yan. Basta punong-puno tayo ng pagmamahalan. No problem. Eh, halimbawa, kung iilan lang ang tunay na kaibigan, pero maasahan sa oras ng pangangailangan, okay lang ba yun? Mas lalong okay yon. Nakakapagod kasi masyado kang maraming friends. Pero ay nako, pag may oras naman ng di peligro na kailangan mo ng tulong, hindi ka matutulungan, eh, mas gusto ko na lang yung kukonte. O, diba? O, ikaw? Ikaw, o, oh, ikaw. Ikaw dyan na nagwawalis. Nagwawalis gabi na. Diba? Mas gugustuhin mo naman yung konting friends mo pero maasahan. Although maganda rin na marami kang friends na marami ding maasahan. Diba? O, eto naman. Kung kapag hindi natupad ang lahat ng pangarap, pero natagpuan mo ang kapayapaan, okay lang ba yun? Okay lang. Diba? At least meron ka naman peace of mind. At hindi ka naman nagdarahop ng sobra-sobra. Diba? Hindi ka naman dugyot. O diba? Maging happy ka na dyan. Minsan kasi may mga tao na dahil nga siguro sa pag-judge na ibang tao sa'yo, bakit ka ganyan, diba? Eh, saka mo naisip yun. Pero kung sa'yo lang naman, actually, wala ka naman magawa kundi maging acceptable sa'yo lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo. Ganun na lang. At halimbawa, kapag hindi naman perpekto yung relasyon, pero pinipili pa rin ninyong magtulungan at magmahalan, sapat na yun. Diba? Pagtulog mo naman, wala ka ng pangangailangan sa buhay. Diba? Napansin nyo ba pag natulog kayo? Wala kayong naiisip, blanco, at relax na relax ang isip nyo. Ganon ang dapat nyong isipin. Pag halimbawa nagkakaroon na kayo ng problema sa mga pangailangan, kulang, sapat, sabihin mo na lang, ay, dapat parang tulog lang ako. hindi ko na naramdaman ang kakulangan na ito. Diba? Kapag hindi marangya ang buhay, pero sapat ang kalusugan at kapananagan ng ating mga puso at damdamin, okay na yan. Kaya dapat hindi tayo namumblema kung kailan sapat ang kulang o kulang ba ang sapat na. Dapat nating isipin yun. Diba? Na yan ay dumadaan lang at dapat hindi natin masyadong siniseryoso sa life. And Alcazar Clarigo, hello! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Yeah. 11 minutes before 7 o'clock.

0: Hola, hola, hola.
1: Welcome, say good one, hola, scan, setting a program on the Tita Pollyanna Show. Napasuriao. Kamusta mga po ang sa inyong pamanggihan? Tadaanin do ako, ha? Tamaagi ako at siya. Uy, akong niya magkaongki paksiyo. Paksiyo na bang was? Masyarap yun. Tapos yung, yung kanin? Pinirito. Hindi sinangag, ha? Piniritong kanin. Wow, may pagkakaiba ba yun? Hindi, kasi pag pinirito, medyo, siya, toasty at saka medyo crunchy. Yung kasi sinangag, it's not so toasty and crunchy. I really like yung medyo nagkakarub-karub. O, diba? Pagkagat mo ganun, parang may sound. And that's masarap with paksiw. Kaya kung paksiw ang pang-ulam nyo ngayon, tadaanin nyo ako, tabi, ha? Kaya pag-ubuso nyo. Diyos, may nabanggi kay Manoy Tonyo at Nanay Nelia. Uy, pirmi nagdadangog sa tuya, digdi sa The Tita Pollyanna Show, dyan sa Basud sa Tabaco. Ayan. At syempre dyan sa Nawang Barangay Tres. Si Tita Wing. Hello, Tita Wing. And of course, again and again, kay Manoy Tonyo and Manoy Nelia, dyan sa Basud. At dyan po sa Buena Baja Compound. Dyan po naman sa Nawang Barangay Tres. Diyos, maraming nabanggi po sa Indugo Boss. At syempre, ang aking magandang Tita Wang. Wow! Daisy Bernal Bonaobra, good evening. And of course, kay Arsenia Nunez, good evening. Thank you so much for listening in. Hi, Ren. Kumusta na, Ren? Marahirahay na mo niyan. Sabi kaya ni Ren, medyo na nagpuro palsok da sa signal ta. Unti maan sa panahon. O kung ano man, Ren, kung magpapadagos iyan na magpuro palsok sa radyo, pwede ka mang magdangog sa tuya sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-audio live stream po tayo dyan. Thank you, Ren, for information. For information, oh. At syempre, sana maging masarap din ang hapunan ninyo dyan sa San Carlos. Wow! Tita Shirley Belier, good evening po sa inyo dyan. Maray na banggi man po. O ano, ira-wrap up na natin yun. O pag kulang, magtatanong ka, nasaan ang karagdagan? Pag sapat naman, sasabihin mong, okay na to. O, diba? Ganun lang kasimple ang buhay. Dapat palagi tayo nag-a-adjust. Hindi tayo basta-basta na lang na alam niyo yun, mawala ng pag-asa. Baka mas nagiging inspirasyon nga para sa atin, no? Na lalo tayong magsikay kung maya't maya ay may kulang. Ay, hindi to sapat. It's kulang. O, iyan. Kailangan magsikay ka para yung kakulangan na yan ay mapunuan mo. Maraming ganyan. Maraming nagsasabi ngayon. Halimbawa, maririnig mo lang mga kumare mo dyan, teacher, o kung sino mang kakilala mo, biglang nagde-declamation. Ay, noon, hirap na hirap ako sa buhay. Pero ako talaga nagsibag. Aba, hindi. Ginawa kong umaga ang gabi. Ginawa kong gabi ang umaga. At syempre, inalam ko kung hanggang saan ako pwede. At eto ako ngayon. Mayamanin. O, diba? Ganun. Palagi kayong may nakakarinig ngayon. Bakit hindi sila maging inspirasyon nyo? Pero hindi ko matake yung ginagawang gabi ang umaga. Ano ka, aswang?
2: Aray!
3: Trending!
1: Trending! Yes, trending na trending po ngayon. Yung isang nagwala sa simbahan ng Tabaco City. God. Ito po naman ay hindi pangkaraniwan, no? Yung aagawin mo yung mic ng pare tapos bigla kang mag kung anong pinagsisigaw mo dyan sa harap ng mga tao na nagsisimba. Parang kakaiba naman yata yan. At obviously, medyo may problema siguro itong taong ito sa buhay niya. At ayun na nga, napunta na rin sa kanyang pagkakaroon ng mental health problems. Kung kaya, ang lakas ng loob niyang gawin yon. Siguro paminsan-minsan iisipin din natin na kailangan din yata siguro natin ng guard sa mga simbahan para maiwasan yung ganun. O di kaya naman, biglang meron talagang tutulong agad para matigil yung ganun. Kasi nakakaano yan eh, nakakadistract yan, tsaka nakakabother yan sa mga taong nanampalataya. Siguro palagi nating isipin na sa ating mga pamilya, dapat natin i-monitor ang ating mga miyembros ng ating mga pamilya. Tingnan natin kung meron silang pinagdadaanan at kung meron man, ay gabayan po natin para hindi po tayo na-expose sa mga ganyang pangyayari. Napakahalaga po ang family sa mga pangyayari ng mental health issues na nagaganap hindi lamang po dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Kaya mas centered sa family ang pinaka-concern niyan. Kaya dapat po sa mga barabarangay natin magkaroon tayo ng psychological assessment sa bawat pamilya. Maya't maya siguro meron ding umiikot, nagtatanong-tanong, meron ba kayong problema dyan? Ewan ko lang kung yan ay sakop ng mga barangay. Pero concern siguro yan. Siguro pwedeng magawa sila ng proyekto o programa para ma-monitor ang mga miyembros na nasa isang barangay. Hindi lang po yan sa mental health issues, kundi pati na rin sa ibang mga social problems katulad halimbawa ng pagnanakaw, drug addiction, di ba? At iba pang hindi kaigaagayang pangyayari sa buhay ng ating mga mamamayan. Kung kaya naman, pag-monitored yan, meron tayong parang sinusunod na patakaran para malaman natin kung anong ating dapat gawin kung sakasakaling meron tayong madiskubre na hindi kagandahang pangyayari sa ating mga kamiyembro sa ating pamilya. Dapat talaga it should start with the family, then with the barangay. Ganon siguro talaga dapat ang ating magiging puntirya dyan. Dahil kung hahayaan lang natin niya, ano lang yan, it's an isolated case, it's not really everyday. Yes, it's not everyday, pero pwede ning maging ano yan, trend. Kaya dapat nating gabayan ang ating mga pamilya, lalong-lalo na po sa ating mga barangay officials, no? Napakahalaga po na i-monitor din po natin ang mental health ng ating barangay para medyo ma-face agad natin, or hindi kaya maharap agad natin kung anumang mga problema na tumutulay sa buhay ng ating mga kabarangay. Kaya it is a barangay concern siguro para mas maliit, di ba? Kasi kung city naman or di kaya town, ang laki naman nun. Kaya magsimula tayo sa barangay. Tapos, bigyan din natin ng gabay ang mga pamipamilya kung paano nila harapin ang mga ganitong mga di kaiga-igayang pangyayari sa buhay. Kaya i-monitor mo natin ang isa't isa. Kumustahin natin sila. Hindi lang si Pia Arellano. Hindi lang si Pia ang kumustahin natin. Kumustahin po natin yung mga miyembro ng ating pamilya. Alright? Sana naman. Hello to Ramon Convencido and Tihonis Leisha. Good evening. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Dita! 14 after 7.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
19: At parang vatang-vata
18: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
5: Sa gabi ay
1: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
12: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
11: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
14: The Tita Puliana Show!
20: Oh, ha? Huh? 7:33 is our time right now. And whatever you do, you can't get away from your tita. Who's medyo gurang na. Pero may harang pa. Oh, wow, wow, wow.
21: Wala lang.
20: Parang wala akong sa sarili ko tonight. Ano eh? Nakakatawa kasi yung ano, isang pangyayari sa buhay ko. Ayoko sana ikwento, pero siguro nakakaaliw na rin kasi wala na akong topic. Nah, joke lang. Actually, siguro mga a year ago, hindi naman a year, 2 years or 3 years ago, tagal-tagal na yun. Naglalako ako dyan sa may Sigab Avenue. Tapos mapasinin ako sa One Radio sa Basu. Nag-agi ako dyan sa ano, Laogan LCC. Ay, tapos para iling-iling ako. Tama ba kala akong tinapay dumamaga sa may bake shop baga dyan? Biglang may nagrani sa kuya. Gurang na siya na lalaki. Sabi niya sa kuya, kilala kita. Pagiling ko sa iya, medyo gurang na, iba naman ang pandog. Sabi ko, oh, parang kilala din kita, pero parang ang tagal na nun. Sabi niya, true.
22: True?
20: Yun pala, ex ko siya. May pinasyalan daw siya sa tabako. Sabi ko, okay, sige, nice seeing you again. Aba, hindi. Gusto pa niya makipagkwentuhan. Sabi ko, busy ako. Meron pa akong gagawin. Sabi niya, bigay mo sa akin yung number mo or di kaya Facebook para makontak kita. Sabi ko, ay, wag na. Actually, talaga wala na. Ganyan kasi kami mga Virgo. Pagtapos na, parang, oh, tama na, okay lang. Sige, you're there, you're happy with your life. Pero para naman magipag-chika pa ako, parang, huh? What? Hindi lang. Eh, kasi, syempre, the past is the past. Kumbaga, ay dumaan na yun. O, eto naman, hindi dadaan. Sa Bicol region, si Inday. O, kasi, nandun siya sa may northern part. Kaya ang parang maapektuhan lamang ay yung Northern Luzon. Kaya naman, tayo dito sa Bicol, although hindi tayo dapat mag-relax-relax. Dahil malamang, dahil nga sa paghila kay Habagat, etong si Habagat ay na naman, dumadrama-drama na naman ang buhay niya. Eh, nagpapaulan siya ng matindi ngayon sa may parting Mindanao. Eh, baka tayo din maapektuhan dito sa Kabikolan. Kaya mag-ingat-ingat tayo. At kung medyo nararamdaman nating palakas ng palakas yung ulan, tapos nanganganib tayo sa mga Bahamas, eh di umiwas na. Alam niyo na ang gagawin. Hindi lang yung dapat maging kampante tayo dahil hindi nga daan dito, hindi nga direktang dadaan dito ang bagyong Inday. Eh dapat maging ano lang tayo. Maging always on the lookout, on the guard. Uy, may nag-text. Grabe ka naman, tita. Bakit hindi mo man lang pinagbigyan? Sana nagpa-treat ka ng... Ay, binanggit pa niya yung ano, yung... Binanggit yung fast food na haranisan na dyan sa LCC. Dae. Abo ko na magkipag-istoryahan pa sa iya. Lingaw ko na nga ni. Lingaw ko na sa feelings. Lingaw ko na sa feelings. Pag lingaw mo na sa feelings, dahil na iyan. Forget na. Diba? Buti sana kung friend mo na nakaklase mo sa college, tapos ang dami-dami yung pinagdaanan ng mga Alam mo yun, kanina saan sa college days o di kaya high school, okay yun, chikahin. Kasi friend eh. Eto kasi, nagkaroon talaga kami ng matinding romantic relationship. Kaya parang ayoko na. For what pa, diba? Tapos na yun eh. Ayoko na eh. Sure! Sabi maartihon da ako, grabe ka man. I'm not so maartihon, ha? Huh?

umuulan na ba dyan sa may parting Tobacco City? Dyan po sa 2nd District, 1st District? Kasuod madam, makusugo ng uran. Sa may parting Kamaninis Norte naman, wara pa. At least dry na dry. Sana naman umulan din para malamig. Diba? But anyway, take care po tayo. And always remember, kumain tayo sa tamang oras. At syempre, umiyom tayo ng 8 to 10 glasses of water a day. Yan po naman ang ating paalala para sa lahat. Para hindi po tayo tuyot. Kasi pag tuyot ka, ang dami mong mararamdamang hindi maganda sa katawan. Napansin nyo ba yun? Subukan nyo huwag kayong uminom ng tubig. Alam nyo, mas maganda kayong, or hindi naman sa mas maganda, no? Pero yung mas mainam na palaging may tubig kesa, halimbawa, sa pagkain. At sa pagkain, kahit pa unti-unti, okay lang. Pero pag tubig ang kulang, talagang hindi. Kasi pag pinawisan tayo, pag umiyak tayo, umiyak! Kaya kailangan inom tayo ng inom ng tubig, ha? Yan ang palagi kong paalala sa inyong lahat. Always keep yourselves liquefied. Ayoko nung hydrated. Ang baduy pakinggan. Always drink water so you'll be hello? Dapat drink water para you're liquefied. Joven Valeriano V. Zabala, good evening. Jan Sabulan Sorsogon. Fabrica po. Ayan. Kumusta ka na, Joven or Joven ba? At sa gabos dyan sa Sorsogon. As in sa gabos po na nagdadangog mo niyan, mga nakikinig po sa atin sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Maayong hapon, ay maayong gabi eh. I'm sorry. Maayong gabi ka na yung tanan diha sa bukid nun. Diha po sa mga parte sa Davao o sa Sarangani Province. Sinaot-unta nga naka-recover na ka mo in town, ha? Kay grabe kayo itong nahitabo, oy. Naglinog-linog diha, oy. Di ko ka-imagine. I'm so, so really sad sa mga nangyari dyan. Maayong gabi kayong tanan, mga unatang tanan. Ay, dyan din po sa Cebu City. Ayan, sa Santos family, nakikinig sila ngayon. Thank you. Doon din po naman sa Toronto, ang Matela family, nakikinig din. Thank you so much. Pati na rin dyan sa Milan, Italy, kay Marinella. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night on One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tita! 742.

0: Enzo. Woo! Welcome sa Panghuling Oras. I'm the Tita Pollyanna Show. Mainito and palan dyan sa tabako. Maski man dyan sa diet. As in sa iba pang lugar. Sa Naga, mainito man. So it's mainito na kabikolan. So hindi tayo masyadong affected sa habagat. Anyway, wag din tayo masyadong pakampante. Mas gusto ko ngayon medyo maulan-ulan para malamig-lamig.
1: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
0: Yes! Adding hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shout-outs. Of course, ating mga commentators at mga bumabati sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page, Arborilia Yasol Vanes. Good evening sa iyo. Ganun din kay Belches Ada, Romnick Belaoz, kay Rosby Bongon Lebrada, dyan sa George Barber Shop, sa Basod sa Tabako, as in sa siya mga Junakis na sina Jillian Yumi at Prince Jida. And Alcazar Clarigo, good evening. Daisy Bernal Bonaobra, Arsenia Nunez, Ramon Convencido, Tejones Leisha, Joven Valeriano V. Zabala, dyan sa Bulan, Sorsogon. At representing Ilawad, Bakake Albay, Levy Binyas Fernandez. Iyo talaga, Levy, pag pirmi kang nagtataram, madali ong kang mapaha. Kaya dapat nagpapara-inom-inom kita. Kitubig. Yes, 8 to 10 glasses of water a day. O, pwede mo pa-shot-shot. Shout out pala sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahiguson. Wow! Greetings din po kay Manoy Tonyo at Manay Nelia. Diyan po naman sa Basud sa Tabako. As in sa Gabos dyan sa Nawang Barangay 3 Malilipot Albay. Sa Buena Baja Compound. Hello, Tita Wang. Kumusta na you? Diyan man po sa Balading, Malinao Albay, kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Joseph Calios, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Cherry Bauza, at syempre kay Kuya Cogs Canyon. Diyan po sa Bacolod, hello kay James, as in sa iyong pamilya. And yes, kumusta nga pala dyan si Baby Christelle, si Mama Teen, buda si Papa June. Hello to Lay, dyan sa San Isidro, Ilawad. Pero may pong nagdanawag sa tuya dyan sa Lola Poppings. Lola Poppings, good evening. Shoutout din po sa Belaro Vermilio family from Ken sa Kabangan. Of course, kay Manaylita o Lilia Belaos dyan sa Datag Santa Teresa. Of course, kay Tita Shirley Belier, good evening. At si Benigno Belier. At sa lahat ng mga kapitbahay niyo dyan. Shout out man po dyan sa Buring, sa Bornelia family, Soria family dyan sa Cobo. And of course, to the Vargas family, Jocelyn Vargas, na sabi niya dahil nakuta da nagdakula sa mga aki niya. Wow, nakakamiss na baby pa sila. O edi magkaigwa ka na namang baby. Andrea Ferrer, good evening. At shout out kay Jason Banua. Diyan po sa Puro 4 Burabo Daet, Abilgos family, Abaes family naman sa Lagon Daet, Sofranos family dyan sa Kamambugan. Si Anlen, kumusta na kaya? Binabati din natin si Sir Carlo Bono, Rico, and Carmelito Bono sa San Lorenzo. Shout out din kay Madam Aurea Kasim, Annalene Peñaloza, and Marites Carulio, kan Bagumbayan Malinao. Diyan man po sa Upper Bonga, magkakailbay kay Tita Sardi at kay Jacob. Good evening. And of course, kay Tita Frammy. At kumusta na ating mga tambay dyan sa tindahan? Dahil man nag-uurutang. Jonathan Bristol Jr., hello. Kumusta ka na raw? And of course, magandang gabi po dyan sa Baloloy family naman sa Datag. Hello, Gadu and Kikai. Dyan po sa Kinalan to the Vergara family. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, kumusta ka na? Busy all the time. Mommy Upeng. Tita Nora, kumusta ka na, Tita Nora? Hindi ka man nagpa-private message sa akin. Hindi mo ako kinukumusta. Of course, kay Tita Jonaline. Jonaline tuloy. Jealousy. Natanda ako pero yung nalilito sa pangalan niyang Jealousy. And of course naman, kay Tita Al. Of course, kasama din po natin dyan na babatiin si Mami Normita Contreras. Siyempre kay Kuya Mario Francisco at kay Tita Ate V. Bongala dyan pa sa Rioza Street. Of course, to the Calisin family, Kuya Rudy and Tita Tess, and of course si Ariella. Kamusta kayo dyan? Barasone family, good evening. Miles Borromeo and Rina Bumbuhay dyan sa Basagan. Fernandez family dyan sa Garchi Torena Camsur. Good evening. Of course, dyan sa Barangay Sogod, Bakakay Albay. Kumusta na po si Barangay Captain Georgie Morales? Diyan po naman sa Barangay Kubangbang sa Daet. Kumusta po si Captain Barangay Captain Abner Bermundo? Barangay Captain Priscilla Avila naman sa Pasi. Good evening, Tita Pretty Capitana. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3921 at 23 pala sa halito. 0961-447-3923. Every night, Tita Boy said the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daet. 12 minutes after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
18: batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
11: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
4: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
16: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
20: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
22: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
23: The Tita Puliana Show!
24: Bueno, bueno, bueno. Alas 8:33 na pang oras. Merkules pa rin po. Ilang oras pa bago dumating ang araw ng mga uhaw. Oo, kasi Thursday. Araw din ang mga iyakin dahil Huwebes. Wow, talaga maisingit lang. Hello, good evening kay Tita Cherry Borja at kay Christian Abrera Tran. Weekend na naman. Ang bilis talaga ng mga araw. Mamaya-maya meron ng mamang sisilip sa mga bintana nyo at kumakanta.

0: Hoy mga bagets! Napunasan na ba? Hindi na ba amoy araw yan? Kailangan aamoy gabi na sila para matulog sila at sweet dreams. Yung ating mga senior citizens! Tapos na ba tayo sa ating mga rituales? Para na naman tayo ay umidlip at gumising na masaya bukas. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kionde, and of course, Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now! Yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan Salama Gems Products. Of course, para sa tuyo mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Sain pa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang sana iyan, Kanamando Cope Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magduma na sa nakitahan po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Miyerkules, araw ng mga mothers, dahil nga Miyerkules. Parang ang hirap intindihin, ano? Paano? Hanggang bukas, eto naman po ang iyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang sana maganda ka. Hoy! Yun lang. At anyway, every day din po at every night, no, from Mondays till Fridays, napapagyan po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Audio live stream lamang po tayo dyan para naman ma-recreate ang pleasure of radio listening. Diba? Na hindi nyo nakikita. Napapakinggan lang. Mag-like po, mag-follow, and thank you so much sa ating growing community sa The Tita Pollyanna Show sa Facebook page o The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa mga nag-like at nag-follow sa ating mga contents sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok.
1: Hanging bukas?
0: Uy!
1: Stay sweet.
0: Uy! Sweet dreams.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: don't ride the white horse.
1: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio.
1: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at puti. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: One Radio.
0: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.

0: You're listening to One Radio. One
1: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio. You're listening to One Radio.
1: News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
3: All in one. Ito ang One Radio News FM.
4: Tindugo na.
3: Piculadia.

0: Radio, 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
3: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: One Radio 99.7 News FM.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.

Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 8 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan umabot sa mahigit 1,000,000 views ang livestream ng Senado sa YouTube sa unang 3 araw pa lamang ng pagdinig. Sa loob mismo ng Senate Session Hall, kapansin-pansin ang iba't ibang reaksyon ng mga Senator Judge habang inilalahad ang mga ebidensya. Isa rito ang pagbanggit ng National Bureau of Investigation sa naging pahayag ni Duterte tungkol sa kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung saan bahagyang napangiti lamang si Senator Imi Marcos. Samantala, nanatiling kalmado at walang ipinakitang emosyon si Senator Risa Hontiveros nang sipiin ang kampo ang depensa ang dati niyang pahayag tungkol sa kaso. Sa mga naging recess ng pagdinig, nagkaroon din ng magkakahiwalay na pagpupulong ang ilang senador mula sa Mayora at Minoria. Samantala, nakipag-usapan naman ang ilang madre sa mga kinatawa ng prosekusyon, kabilang sina dating Senator Leila De Lima at Akbayan Representative Shell Diokno. Matapos ang sesyon noong Miyerkules, nakita ring nagkaroon ng maikling pag-uusap ang mga abogado ng prosekusyon at depensa na nagpapakita ng profesional na ugnayan sa kabila ng magkasalungat nilang panig sa impeachment trial. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa!